0: 我说不过我的人有点多的人我买到文化多的人在那帮我没有人那我也把这么多人爸爸我的叫我可怜的人家我问的我的人家我跟我哭的人家我哭的人家我哭的人家我哭的人家我哭的人家我哭的人家我哭的人家我哭的人家我哭的人家我哭的人家我哭的人家我哭的人家我哭的人家我ako wala makezi wali wana kuibanga omuntu mziu omuntu chakola kolokota mwinae akolokota mwinae njena sebali ne mziu emizi wa vivieta nilonsia wabula tumulavya mwinae ati ya limiraga kiyore nige kia toilemu ya baile gomba gule ndege ato uwa gule ndege chemeje waitie Kaisa igulo ni wapu izaku Waile muganda wale kadolu ganda lo Waile mugwele muinao Ololu gwele natuga kuu Wawla tumlaru swahili Atiwewe Kungu waraka Sabu wa pesa Alifu isirini Kama unakata Uzima kuisa Funga yeye Ebu nyonga sana Kunja Kanyaga Baku ninaku Baku tiankula Baku tuyonya Baku lugalia milioni Omuntu mzivu Ukulange kivanja yoda gula irogo Waliawa kutuka ya jamatala simu Edi terebi bagemu Ama jama vundili Ama gongoro Esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya Nizere lwa kililo Anonia uomiwo Omuntu mzivu Okoveri yeyo mkari Ole eto kuchalo Aizawa yambe Owaru gambe ya liu na wile Ati mwalewe bakari ukula ula Akutaka afiraka uka Yakari kama kari wera ya tanu Baba ya mango kutuko mwala menye ikoti ya taa Oya wewalile naliku ilamu Omuntu mzivu mkato wange Ntumulati Alengene kubira ndongo Obitanga bakai gabali kukudula Tatame vidingidi Ndi aluna chikumi ya mwize mwenye mbeleku Na yefu nilo mtu alo Olukulile mango kwa kasema igolo Omuntu mzivu Kachi inze kovanti Waluja mkonto mlati Omenda akariba kunyenge Nemi nolia akariba vidienge Natake alesele nilobabo Aba kaliti wata kibundi Walofu nyote atifazomu nyumba Nakoma angomu ile tuko katu mseule Umana wakatonda baila mwenye ino Odati mnande Abaile mnande ino Abevide bateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwishuko ulire kuwani Otuazwa nukatu ukira wani so Omwa ulatumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Aba ilo mwine yogu watumula angana Omuntu mziru Neyo mkalila kuwikula Na kulolo muma nsoba kweta marina Bula unoe Lalua mbu Nakimbie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbise chama utanka veraku Umano mwise kukuomela rumbe Mbo rumbe wa omela Laluja kukuwela kunjewa Echo fulile Oteko kulianga ku Rumbe ulanjide Sabani Mlanje mlienge kuni Katonda wange Kape wala nasa minada Leo fulile kote yeno liro yoku Nera Oye ni mkagwa Kowa Mlanje mlienge kuni Mlango liende kuhu.
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya bayire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwalimu ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula-tambula. Yali azwa kunoonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontama ono mukutambula-tambula, ahajja ompologoma bamusibire omukanyomba kaalike mitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwalaku nga bamwegwire. Munanga ompologoma eyawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munanga onjigule, enzala endiwundi. Ontaama nayemerera ku bigere bibiri, nakuba ati nze tinaikirirye okwigula, nakwigula nifuna ebizibu. Munanga ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba, onyambe uyambye onjigule ndiwundi. Munanga engoma eyita ontaama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo tibitegeerekeka. Ontaama yali aba nalinga enyuma, nakuba ati banange kanja bembona omusaiza ono. Yatuukire namukoba ati munange nze nakwigulawo tondye. Munanga ompologoma yakobera ontaama nti aa, nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigula obati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya, tusayininga n'okusayininga, tuteeka kuno kuteekako ekinkumu ati aa, nze ndi wundi. Munanga mu kaseera ako nga bali kukwatagana mu mataayi, ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera. Era byali bingi ebisolo byasembeire, ebyasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagiriirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye. Nakoba ati tasobola okundya, mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro, kale niye kyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawulya bayina be nti banange wamamuwona mutya, bano bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi egyo gyonjona nga tigisoola leero, so mbizi nga tasoolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite yateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munanga mubisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba mu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri. Ofudu niye awuulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama, obaire munda obaire nza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo ubaawo owukukaiso kuuluka enza. Munanga obusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingira omunda ofudu naiza nayigalawo. Yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwuulya nti mukakati tetwokolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abali ano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga tewukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gwe beeta nti Yona, gabeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba. Nangira mu lyato inene, nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato. Yabeere ng'ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa mu maaso ga kibumba. Gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino. Ngero gumpungo gigufuwire ino, amaizi gejumbirye ino, agana agabumba gatandika okusika mu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, batandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo ompungo ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Naana weine, ng'etuli omuvugosi bunu. Omusaiza oyo Yona ali aina. Yona! Yona! Oli aina!
0: Baabira okuwona ogusaiza, gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke, osenga ogasaniwo, tufatwawo. Naani we, ozwereyo aina.
0: Yona n'abakoba nti, ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba,
1: ebigosi bino biza kuninze, mundi yako mu maizi, n'olwali lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Mpunga nabitirira.
2: Banange tumukwate, tumuluutye mu maizi.
0: Baabeera okuwona, ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kyabairewo, ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabe gunene ino, omukidaakya gumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we. Nakoba?
1: Oo, nakwesenga. Era naakukolera nga byonna byonna otakanza okukolera. Mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale, tosiseme Oyona akuyitale. Musaiza yazwire omu maizi, okubukalu, natandika okwiruka mangu yino gye bamutumire. Nakoba abantu nti, okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabwe gyeri ekibumba. Kibumba n'awulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abonabona abamenyekere, okibumba n'abawonya okubatwala mu Geena. Obanga kibumba basaasire n'abawenkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

0: Eat anything you want. Yes.
1: Oh, my God.

0: Nejuwayo.
1: Ekikuota. Kikwotere mukama wange. Ng'otaka okumanya obuwanvu bwa musaale oba obunene bwa musaale, tumanyanga tukubiire omusaala ogwo.
2: Omukobe nti obunene wa musaale n'obuwanvu owonera nsi niye olugwero olutuufu nti obunene wa musaale owonera nsi.
1: Nga gugwire nga guli ansi awo gy'omanyira nti musaale guno munene oba muwanvu guti.
3: Mwana
1: Faba
3: wange
1: okyuke.
3: onswazire ekyo niye kyembe.
1: Tulifa okyule ekyaisa gyokusatu.
4: Nyabo.
1: Nga otwoireku amaido gana mavumbulangano, otuwe ekika kya maido kimo ekyo tulimo mu bugwere.
4: Tuyina kabonge mama.

0: Nijuwayo.
1: Ubonera usatu mwana wa mama kaisomeite tuligwawo chiwulyo chaisu ekyokuni ate nga niye kisembayo era kino obita niwo bosingire ekiwulyo kyaisu ekyokuna kikoba kiti otuweeyo eriina ery'ebintu ebyetuteeka omu maizi nga tugasukira eiza mu bbaafu eitha mu baketi eitha museepiki nga wetiikira maizi ago naye ebintu ebibeteeka mu munda okuziyiza amaizi ago okutajumbuka okususuka ebintu ebyo tubyeta tya mu lulimi lwaisi olugwere
2: saba kunjirirako
1: omugwere atako kumanya tugezye nga osukira amaizi omu bbaafu oba osukira amaizi omu seefuliya kati waliwo ebintu ebibateekanga omunda omu okuziyiza amaizi ago okutajumbuka ino okususuka ebintu ebyo tubyeta tutya omu lulimi lwaisi olugwere
2: nga neetiikire
1: nga weetiikire nga weetiikire bbaafu eitha oba kidomolo oba tugeze ebintu ebigazi kuba mulimu ebintu ebigazi amaizi gabbaamu nga gayinza okukyanga gati kati mulimu ebintu ebibateeka mu munda omu engulwa okuziyiza amaizi okukola niki
3: omukobere kituufu nti abateekamu ebikoola oba ebiragala
1: ebikoola oba ebiragala
3: omugwera alina olulimi lwabyeta
1: omugwera alina olulimi lwakozesa okukozesa ekigambo ekyo oli mukali toswaza
2: bisaba tukobanga nti muteekemu ebiragala oba ebikoola
0: nijuwayo
1: kikwotere mukama wange nekizambo tukuweire ebiragala ebyo byetuteekamu oba ebikoola okuziyiza amaizi ago okususuka ebintu ebyo tubyeta viiniko
2: mazima beti nkimaite
0: abali eyo babyeta viiniko oba babaye muwogo olusibakatalulagalaoba
1: biragala ebibateekamu engulu ebikoolakoola ebyo omu lugwere tubyeta viiniko
0: era otatukyangaikamama nga okuba ti bananga ebiiniko ebimu bimumeyala anaumira nebiiniko bino
2: batukobanga nti muteekemu ebiragala oba ebikoola
4: omuntu aba taukobera ati biragala oba bikoola nga takaukukoba tuteekemu ekintu ekiziiza amaizi agokujumbuka aukoba tuteekemu ebiiniko iwonyere niwo osala oba wanoonya bikoola oba biragala
2: neyanzire
1: ndowooza kazindalo tugaiyo kyaimaani
4: mwisukeyobanagwere mwebale okutusomesyako wuntu obaire wuwoomu era wunoleri olulimi olugwere n'obutamala owiire modoleeta onyambo ntekereko mukulu benzu ne ado mukinene omwigerereryeko mukulu makwetu bona
2: bambaire mama naye muzibu
5: wange tiweralikirira kasita tutuswazire ozwire weno omukubireku
2: omama nakuba atya mwala we kweri
1: nakusasira oba mawo oba mwanawo

0: Hola, mwako izira mu kamera if possible.
1: Nga benzo na baila tusavide. Abaira tusabire ngeja alitasole
2: Maba
1: kamera.
2: sabire mbo ali pozi oba ali kumulimo nga atusabire kale okumusonyiwa olwe kamera.
1: Narudiro na niye cha mkaisiria.
3: Okay. Mwami Ben. Aliku?
4: Yes, sir.
3: Mwami Ben.
4: Mwami Ben. Yes, sir.
3: Aliku?
0: Niwe ulako use umakwetu nenga
3: kwa bote wampa ulo tumio kwa ulo tumoru wa iswe ulo ika nduta kainoze
4: wanji
1: mboko bengote wampa
3: mwami beni
4: wampa sebo Wampa
3: Netuaka
1: Mokwetu
3: Moderator ni kuwambulida
1: Mwantu wakita ine
3: Mwanafulida
1: Mkuru makwetu netuaka ega ine
3: Ndi kutako mwame beni oyo kabo Mwame beni
4: Wampa sebo
3: Mwami Beni
5: Makwata ule netu waka O azu wae kukaisa ile
3: Ulua tituwa kola no Mwami Beni da
1: Moderator ule netu waka
4: Mwami Beni
1: Mwista makwata ule netu waka
5: Makwata nuwa ule netu wako Beni naliku Azu wae kukaisa ile
3: Oli yomplida
1: Kade moderator teke kansu mkuroma kwetu kansu mwiri uyaka. Yalu mwiri tuone evya gana ngatuwa kugondi.

0: owe tulie biliwa ebikute bisigala tubyeta tutya omulugwere
1: wampa
2: ekitegeeza nnakuwulira kusomwiriremu
0: Beni
1: wampa
0: wali kumpulira
1: wampa nkuwulira
0: ekiwulie namba yokuna nga niyo ekisembayo kikoba owe tuli ebiriwa ebintu oba ebikuta ebisigala tubyeta tutya omulugwere
3: Nchikani jiwayo sibu.
0: Beni. Beni chona kigaine ugani. Ebintu ebyo tubyeta biberekeke.
1: Biberekeke.
4: Kigaina. Era kimwotere. Na noka fulu mulugwere. Tuli sisye.
0: Nanzire. Omusitani wange. Ndoza olusitano lalwati anuru mtwaire rutyo banange me baloku tulisisia tweyanzire ombumbi abe na imwe
3: sina tweyanzire sibo rukwa odi mugwere isubire nguru
5: me baloku tusomese yako lugwero olwo kibaire kisa ino makwetu nyolete ilo benzu nobuzibu Netu wakayo kwe changa. Amo singa tete uo bia kubaili kubienja uo.
2: Kubatea kayama vina.
5: Aotoli ukubani ize. Ileze mbuna ngani ulete. Ale, obutamaro uile.
0: Evi uli, evi omufakini ya baku, evi tira liombiona.
5: Mufakini ngati muono kula ivena, avida ita. Aliko.
0: Tete ikagwe nije kali.
5: Fakini.
0: Yatwairo munto mugalale.
5: Aha.
2: Mufakini ngabante kango mukine noliwo
5: moderator ontekere kuba makwetu omukine ne awonekene tuwakaye etegeye
2: Ulira sebo.
0: Lero kutawulira lya seba rumia, lya seba rumia jaulira.
2: Ejo kisa ni momba itebyo. Mufakino ora kutalio wire. Eki ulie kisoka.
3: Yes sebo.
2: Otuweri nerindi. Eriye biliwa nga totakire kweta nti biliwa tuwekuye eriine lindi limu
3: akasookeneta kulaho mutwe kaisi insuju

0: Moderator ngo bere wo na da chicken ka ka nga I mean da chicken ma jang nga wele.
1: Ni juayo.
0: Oyo mu mutole ko usato ol sitano kimu hoteli.
1: Mazima wetu tu kire haya.
0: Erina eri gwere ensuju oyinza okuba oli mutuufu nowe yabire busoga no yabe buganda iswe twetakinakoolwa
1: ensonga
2: kigaina era kimwotere nano kafulu mu lugwere tuli
0: mufakini
3: wanjisebo wampa
0: owe tuwona ntenge akuyomunwa tukoba nti alikwirya wekulumu Tinijo.
3: Yesebo.
0: Tukoba ndali kuira we kulumu. Singaba mtu. Tukoba tuti ngotwa ile ku okoba anti yegaya. Tukozo sakiwonochi awe kindi eche tuinzo okoba anto mtu. Afaananire kunonte oba ali kwegaaya omuntu mulwa isolu kwere omuntu iye akola niki
3: kuba kwe munkuta
0: oyo mu muwo busatu woluzida
3: wonderful
2: onoga sana maite no bamu we wonere wo busatu
4: Sio bakwere uonere wa busatu.
0: Yes, papa check.
5: Te mwegane.
0: Aha. Mufaki nora wire o ekiwule kyo kubiri oyitire era bakwere busatu olusi tano. Ekiwule kyo kusatu okutamara wire. Tweta tutya omupiira gw'enkumbi ente oyitaako bakuwa olusatu w'olusiitaano
3: awo omulutumu olugwere tujeta dudumu
0: niwaawo oyomuwo busatu w'olusiitaano
2: onoga sana maite no bamuwe wonere w'obusatu
3: niyaawo
0: Otyo, okutalio wile nokuwoche ya mani wange kitisya amo no moderator na bombo na wali utu uli sisya. Eki uliye kyo kuna mwami mufakini olio.
3: Wampa sebo.
0: Okobo oti wampa sebo.
3: Wampa sebo.
0: Eki uliyo ekyo kuna. Era nga kyabagiri mwami okansalo mufakini eyatwaire omuntu omugalale kikoba nti nga tulina omukolo gw'okuwulukya eirongo tuba n'ebyokulya omu byokulya omwo mulimu amaido tubaamu n'empande soya nkaziga mpindi oba oliawo n'embalabaayo Mwami mufakini.
3: Wampa sebo.
0: Otu weri inalimo. Eri gaita. Ebyo kulie ebyo. Ngatulio mkorogo kurucha. Eirongo.
3: Batu kova angaba kwele. Ntituli kulie embe nenua.
0: Oyo mumu wo usatu.
3: Mazima. Wonderful.
6: Mazima.
3: Wonderful.
0: Norwecho bakama bange chiamani amo nomodoreta ebi uliyo byange byombyo na ebi embwiryo mufakini ebi uliyo bisatwa itire ki uliyo kimoni kigana ogasani abawe emye yayo.
6: Tweyanzire era tubebalya ebala otusomesyakuku olugwero olunyonyi wala lutyo era naba isuuka engulu nti mufakina isuuka engulu mukuluma kwetu lona engulu
5: omufakiniandamire
6: omusitani wala atasigaireyo babaye bamweta shagi shagi naye tikikakasi nkakasa nti abairawulako ku midiya kuno ndowooza irukire wiruke vivuvyo
0: abyatire
6: kubanga
5: twalyasi onooba mweisa okuba sitaani tomanyangakabwe omuwulyeku
6: mukulu Julius oli mweisa okuba sitaani
5: Buti
7: mukulu moderator idea kuna comment section oshaga inzo kubeyonga sabe gunde request
6: kade tuyeke comment section oshaga inzo kubaliansi
0: yasi Julius abiatire
6: Julius timusitani be pozi moli jo vitire ndino ona koshagi kadi anto munze
0: omoli Moses wasomeire na
7: kadi kulingira kadi kumulenga kadi ulengeri
6: agotere kali ndoza batula cha ukola ebizwire mulwati nibi ebyo buli muntu ngowa bitegeite dadi shuba kobere mbwa aliwo wana ngosha gimu muweka katebe aiza
7: tuzunzwire oira
6: shagi shagi
0: zeno leke mba wakate mba wakate mba wakate shube mule
6: tima itengere givaleta mabantu na ye mba mkumirire muntu gondi oya kuono gonda tie meiro mkatewe tingitegera kusani

Ninga oshagi timu nakansi. Ah, yono aliwo. Aliwo. Kitu faliyo.

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeeta nti Yona, babeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba, nangira mu lyato linene nataka asomeke olwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo katono tayinza okumuwona nga ali mu lyato, yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Alimu ulisisie olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino. Ngeri gumpungo gigufuire ino, amaizi gejumbirie ino, agabumba gatandika okususuka mu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, natandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo omupunga ono. Abagimba ne bawuugulya.
2: Naana weine ng'etuli omu bugosi bunu, omusaiza oyo Yona ali aina. Yona! Yona! Oli aina!
0: Baabeere okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke, osenga ogasaniwo, tufa tuwaawo. Naani we, ozwere aina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi binu bija kuninze, mundi yakoma maizi n'olwali lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Omupunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate, tumuluutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kyabairewo, ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabeere gunene ino, omukida kyagumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we, nakoba.
1: Nakwesenga, era naakolera nga byonna byonna otakanza okukolera. Mmaite nti niwe wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale, tosesema Oyona kuyitale. Musaiza yazwire omu maizi, okubukalu natandika okwiruka mangu yino gyebamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabwe gyiri ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira. Abo bonna bonna abamenyekere okibumba nabawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba abasaasiire nabawa enkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

0: Eat anything you want. Yes.
1: Let's go.

Abu Pro. The DJ other DJs wanna be when they grow